yawa soko puli patale zarikine ko mu go shi tsabshi jam jam bo pon walan to banam bo ya wa bo mayema ya lima kal mayega ka fatan da sara ba san ka ba dol ma dum jin la kyan bo kin chin tikina jin kon bo fan jong bo ma joni ba zan mai akuma de leng bano zama ka pera jo cha cha tum jam minute jam na ite tereng ba bo be marsel ma ko yino communiquer mayo go faluma maka jota la ranja ma gwarde tali ye ma je fim mena ngi ba na fata shu por parol ma ministre ma lwa boza gwarde sermane de madina ibrahim adama mota ko ban bo faka fa bu may chairman ya kan shu po conseil pour cour international de pénal cour international juge pénal madame dine cpi yo wa neo ma za char fa da kar in ber in gonga bobe gwenye damu ge bwa jwan kitewe akinte teza fuku ye to ko zama wafan ka ya npe ya mo ge bwa wafan lan ko bwa ga to ki ya chan chan ko mena ye be anar bana fa nya mo no to nya pil no to ko nya mo shin bot chan kelan ka ngon chel de pa don pe ya ko mo pa charge mo ban kan ge chala ne be se an ko mato fut ko mo ka ne chala lan ngoni ko gura char fa mena ye be bwa mena ye be kan fali ya je ya no ka je sunu shumi pa je la gilele ka pour conseil même du cour international pénal mo je ka ga ye nyom za na maga pele to bana fa we me verbe kan ya ka je ka nyom ko je foni bu mayute jonzan jon jon jon yo visa sur africa ga ko bal men no ka shing ton ta za fani sur burkina faso mali te kina niger no re shubo yegun so chari jalan yo no shubo yegun be no shwa yegun be ta ko fani sir manki alan ya gori ka kun gonga boyene nanani wala manuna ga nanan ka kun gonga mai za wa fa mata ne nanani ban ban yaku yo kuma na yebe afika da musu bandu tul santa ye ga korbal min bashir min be abasai mai yin charita fa buri da yana tanata bu mai da mo ga fa ga fara commission national ma kalpel bu pertaban programme ma désengagement mais ma dissociation soje zama yi madura selmo ya patan boko haram mo soutien da gibo yang far ya bu yo za jontainara za jontaina zama kin mo bar jozani ka zama yin duzon gozon na la pinyani te kin ga bar fali ya ma kyan rata ko programme wo zama je ba te yin wa wa milliard akpa ka gaya milliard jamartel dora ma sulester money gure zake ga gbajol bijol ane sir cham cham yire shwa ka joni awo bu fana zakin shi aza fa gwari amma mu jon wo be ka ga joni ko royom peiba holande wala espanya a reza mai mun yire fani do bana fa pajit ta merbe anama yo so ta gurban dama sir charma yin te dan ga jama jama te bo tom mo chombo mai mo charfa ga yin ma pajit ta merbe jama ko gure mate dambe agali ya kana sule ayamba ko tazin tay kibo to bana fa jama pajil tamere yibo to kuma na yebe jama na mai zama ga kebe
kogora afi tesi ye kazamu shuba du gorte telza mai mo jenda sal gebo ara o jener tapin tamer na inde jama yar telsei mai mo yar da bu go ko aram te zama fa a rakan ya bu mun yo mun shahid ban radan gin ko zan ya gbajol bore karam maliyar din ka ta sabab yani munayi da mai mo bu abo docteur ma da man na chon joni docteur françois batanglingana batalingana akwai ban ba fa fa sai kashi duk gore ga gbajol sircani mana minister malwa gbo za ga tiebe da mai ba chomai boko haram be chon pili yan ayo da madina abdullahi mbodu bami akufa bo ma fa sano cham zamai ar mu ge kurgonga bo kare yana fa bo ge lafu wulga ngum so bo ge laka mo chu kura bo mu ge tur bi wa jin ge ba yan wo afi zam ke be laka ke choka yira ka ar mu jon ye bo ma ler shu bo yani kam yar na tun kar su fu ka jin ga ba chok bo mai ya tun gum za bo ga lal ta gbana kan azab wala ko juya ministre malwa bo le korma li tsirmani da madina docteur sintak yombatina beni ako te so gbor fali kaza matan ka fo bo te te bo yam mai zamo ga jon marfa fe mali te kine ya pa jole ya pa jole ya pa jole ko marani ako bertaimo ka fo ani ta na marzana dan nyo kan ya kana fe fasi gi bang tang bang tang na wa goya ama mali avec mo fe magaza lu azu cho ma kin mo jon kan su bo gun wala ka kan ka ri ke frezabo bu maye duniyar mata ya da zanga ko nyo ko ministre sintak yombatina afa ba san beni afa ba san kasar char mo fu bu mayo ko sar char an hajjai wala no koin ka fa fi wi ma ma fi fa be mo fi fa mar ngan ta ma be yeb ngo ka ma fi fa ma kini mo ga gbur ye chon yo fi ka mo wer fa za bo gun chom tan nan be ka mo yar zama kin mo su ker jon chefan jol za bo to wala chefan jo zan ki to ka mraye zama dina formation technique et professionnelle afika mo bang chote seman pesal yo na yana tanata duniya runa zan rambo no mai mo fa na mai ka zama lai zani ka sa fa bu yizan bu zama bu chokita kal kal dai na zama mo ke barka ba da fuliya fano ka zama tab bu mu fira fat na bo mu zan na mani fira fa bu mani ka chum ta na bu na na mare mu ga ya ka marzar yano ka budan mushim na partitli mrai ministre malwa bongonkita na droit de l'homme voilà droit humain akogun fa apsanka sirchama shegi pelin yemai zamte ya jala ka joni dinaru dinaru na zanda buta zanan ma tarfa kafa butetel par jama gwarte ta zanan ma na mai kafa buta shamma din hepatite ana to berbere shamte jiri shamwo a ber chopli ko shamte jimo ber chashi zake be no kake be la kala mana ministre ma bu jamshu da madina docteur abdelmajid abdrahim ako gbertai ka fa bu tetla gbertai fa bu mangba ka fa shamwo shama anyamo asubbe mo ko gurma na yebe shwaga ga vurwol bu ngangun but abe bebe lebe shwaga ko ko shawe pate fa bi da ga ka bi pali ko te fani ka zama dabshu manai zama ye zama ye zama ka tinjin na vumuro ru kursinka amana ye zama ni yala ka chumta na be na ga upo shapel shama dina sham hepatite ye zama ka pera jo cha de premier sama vre me kan bu ga fa yo na ga jin vi ga technicien wala technicien ka mo shoko zali afan kemmer chonjiro fa fala monsieur jin chef ali kalba technicien bon yo

lop mani si lumo kain nagat nagdve uratan gadi ala nakama kelangan aflam gata me lakchat nung kaf na kaya sumsa hindi na dan gama sum naganamujani magain me namu kain katagay mi fulgain tagay na lala na ulin lakngkali lakay galli maraling gatay gani niin gali tunsi gani butka budia lebu main si dini koboron ka lebu gain fati gain ngolo si me ni biun biun ngolo mga kaf gain teng gatay gani kain sa makilat ka utay ng walo, titun ka tayo ng walon. Kain kay famani sila ka avul hat natin gani. Kain tun, fitun at ili gani. Kulo haya lima tiyam na tunso kaya muna. Kain mayuma la radison bulu. Kain garam kaf kaya nila fulia. Alta misa jok la bargo yun atlan liya he tagamu bu nage. Awa hendan kaya mga afka ilaw na fi barma joan na kain ngayon kula fitun atin na kaya kain sama jok labar go englani khail lalen nga dok jok labar go gani bar do humigo nga nga akain sama tudu eta mo eta am du sum ga kaf ko manang dum dono dap ja resum da fox sum na le bo qoto la wul ga kafi kain na me gudi la nam na na kay la ministre na vi juro de da chiuna ka sama yuma la hasan bokit jamus kain na me la ngolo nam la ngolo kay la ni vi fol da fi sum na resum la fol tusia en kay la on fi sa gomni fi na gadalebo e fokhen mana chaja ma gut kule sa jok la bargo mi ka fkeni a hatna da li he tagani mi fama guda bo na ka kana mi ministre ngutu am go en gasim sherif mamat kana da la hatna de kana na ma gut ngolo a sa jok la baran fol dit ko mi sum na kay lema lina ala kana mi mure fare mo de kay lema jon nakla kay mo ne veli ma gaten gano ana ne fatam go don fatige aw hen tan gani kan me ministre ne fi hatta ngolda kan sama yuma la docteur sidak yum batina beni kan na mi mala wo ref ne fitu da ngolda ke fitu kan la go ngela ne vi hatta ngolda le bohat mana ci jafule fula mi sumun nano kan chu no fitre ke funa ngodi suna kan senam li gani kamada kan nami ministre ndagana la wultan gane mai kala mane dum dumati hawa dum la leni kidat ken kangolo kidat na dagane la len sa gomna fina gadal bo fokhen mana chaje gut kulena gadal fa ngane an si tapton sia fok mana chaje la ren hada sumna le bo hat jorena mgen gane ala ni si hat na dile taqa gut ku sia la rot fi san goni ana mi filo boni mi famwa bo nage hawa hetan gane ti burta dunia cholo solo ke ngafke la one vi curo ma curo sumunana kain burna dagani te yain fitu di le aful dit ko yo mi si sa la regulo la regain so jizang lo le bu ke sa ka ki dan mi ka fene ke ngafmang af sumani sin gani la len lop ne tarmo yang san gi la kasi da fanka me da gorang nang da goi di chang frang ke ke gani ka ma gut di gan tan am le tarmo mi fama bu nage awa kain yetan kain mi ngafong afre mo mi yuma la hepatite na kain mi mo mani ki ko um doktor ko kain burna da dok mi am leng dok mi am glandi vitel lu kai soni kai burna da fait zone kai buza dene guda da lak mi kain am afre mo na da kain diga na na no kafi kain la leni nang duwa na tuang kan ne fongoni mai tuang li sulodi kare yal mala fata mgoyo kaina mi ministre no fi doktor khay doktor Abdel Majid Abdrahim kaina mi kaldelam goyo kaina mi law kay qafmo ngafre moyna tena ga jop premi sumon non qafi kaina so ene vole toy a ngafre moyna ta nam dala gomne fi nakat may kalizendi karam ga yal mala la len moy mana chachani ane fatigo teyani kay hepatite na fatigo ina ga de chatani ni mi fam nga kay hepatite kaina dumis kaina lingali ne ay kaina fani geri kaina legal ya ma ay geri ga legal tani me ay kaina kain lum fahete emge me ren tu gani fen nefke moy namne ane gariel mala fat moy nam go ni mi fam nga kay fadi wa kay la barafin rat ma tiga na kay job do mi yarna if de bam zihida kubra sa gudum mana ani si kadu lo moka kay nul tari glod mi fam nga

Kiki debe niki sumen non kavi ka niki sa ton radio ngadi ki vet na ka niki poi masan non kavi ka ni de devan tiki ya ka ni awa ka sar gran jana cha cha heri kisi debe mai ka ni fara ki debe wani ka pong iri ka ni de devan ka ni tiki non kavi ka ni kuro juvena kuro boy na ka ni tiki ki debe niki sumen non awa ka niki sa unfun masan non kavi kiki debe ka ni yo bana kirgi ha kay saklo fu donga te defan tu eta mi ay jo krazam golo ki de non kavi ka en yan jok de musa no mulla ka jaf da fi golo no jir non kavi jaf te vi lo vindia ka en hay abakura lo ka en ngawa doktor umra do nge te defan tan o jaf te van o ka yan jok de ke jol ga di allo ki de be ka en saklana wa allo lo fu donga di fulda allo ka eskal magalen de nga ka ni sa ka bilan wursa ti na fi abdel ngamdi bortuang kay nan figi bigia loni ful teng irda kay ni sa kasi yordan ngolo kay nan go figi bigia kay hi samdi fi radio chadi kay la bara fi nat jam jam go do ngay telem guys ma guda ndire chosti gen kay ni glo kam gem yarne if devam zi kay mo ngola kay sa gudum hat kulin gay ni se may kubura abakar musa etega kubura abakar mahamad kay no wasali science kay juma la kubura o kare kige de be kay sa ngom yo nan vet kay mi jimdan be maji roger ke ni ko mandele na la mina no chabru mol ko na filo finde ndike joy kige de be

assalamu alaikum nay sakani itami ndiya ga karkala wondi studio wonda fadora de charga ga no nyana karkala ga tanu abranga mun ngusun to tanu medni mangi kana rama ay talaga sayen hagi waska kya to raga du ki hagi raka mu ngarda waje kula lego la belle happy do je be raka mando en kama na charo ranga de sabiso mu kala wa ko ngere kam tanu abranga mun ngusun je mu mi wa ngi kede ngaje kula wonda kabinna technique ya tadi mun ka ser kam tanu abranga mun ngusun je mu ma chala wala lugu technicien dan mo romo doman mo caral do ngi can ga yarna iba ay ton ma caral dagram ngi cari ga kubra Abakar Musa yu kubra Abakar Muhammad dran ki yu ngi day aje ga rugan ga dran ko lal awara ha on de regi dan ten ngi mo caral la nga dum lo ngi can ga jim taroje lu nga tan mikro ga pi awara ngam no sonde tan medre mi go ciri ga waya Ibrahim Muhammad mbomi ga pi ga lu ga kam ngi day ya mu koy ya mu tan na awara ngam no ngi sandiyo ngam koy mbar ga na wa kubra ga day de tal dum no ka ser fa dum koy mo no rubin kabin technique.

fate da yagana wajen harkar kan lagitan mabar ngamana ngusan do haye talaga yamu mabar ngamana ngusan do ngamata na homya ngami go ngi yapi habar ngaran ngi da yalo communique ngaran ho na moro go ndike na ramazen agi tolor ngi da churu na kama yoro unde je aga do ki yaga rak ngi da churu mo karan yoro lungu da dan mo ngi dingi kete kada ko ngi da ni pi habar ga fana on nan mo halama nam tanda mo do no do lungu de mo chalo nga da dan mo ngi ni pi habar ni lungu chana ibrahim adam mohammed yo da ya on ka woli ngani yo chono da bondo dem no ma charo da ya man nan mo halama da ya lungu na ka di bi wala nandi abiri jo na la lu werda ay nga day dind day mayar mu corona on liste pi nga taram na dem ci na cour penal international yo nga mangi ci njo de nga dind day dawla nga mo na tal ka kadi amay ga ko la won dan yo day ci bulindo dem no matter al gam corona won danja gere ci ngi nga day dara ya ci ga aga man naram halama day ka kad garan nga dran ya lo yo yi ci wan nga day dind mar di nga nga day dran ngay ci nga rom yo day dawla nga nan nal won dan da ya ko lan nga di nga ci re ka da nga ko lan yo ay ding day di nga ci re ka da yo gan nga day dawla nga ci re ka da nga li ko lan dan yo nga so day ya di nga ci re ka da nga nan yo a won da di yo day gana li nga dawla ngo day yi ci ngo yital na nga yo piso yo day dem no day bulindo day macharol won nga day sandu maanam ko rano woni CPI yo ro maala wonda haga du kiyu ki kalkal yo ro nga day mbal maala nga day mo ko rano wondan nga sandu day hugeri man kada nga day maar mo ko rano wondan nga day hama ciagno day bulindo day dem no macharano gre ya ciagi dingi kede kada i chono day maal mo ko rano dingi kede kada kuryo day dingi kede kada enenel ya jega hari angi kede kada wonna ne londo hugeri man daya dinge kede hinji wonde man hiligar yor dinge kede kada ngi halaygo dinge kede kada ngi yamayga day dran ya ju wondan ga ya ci wo ga yaman dinge kede kada agar mo naram dole ngi kede afrika yo dinge day dinge drana ko liga yana wondan nga so yan dinge kede kada ag kam go day dem no mu chana wondan joro gre ciagni ha wonde kawli nga dan yor dinge ha dran na ya ci gyong nga yi jona day ya dinge nan la di a wonde CPI mi go day dran mo nga ko ngi yimay nga ipo yu hare yo agam naram halama day ya kontina ngam no ngam ikaw ci lama yong nga di nge kede kada gre ya no dingi de nan india a jona lu nga nan die bi nga day ya yenan hare ya dugay pi way day dana na muru ga day do nga mo murung dan murung na de ga nalan rakal kan ga di yo na ciral nga am de nga la rong day dan go na ciral gre ya ci day dingi na kel anir nga la ko nga day ya yu kolle day mi ho nge kede ko la on dan jo day dran go yan gre day dan ma nga day dan murung ga ciral na dingi kede hu re ko ron go piso yo ron ga day dingi dan muru go na de nalan rakal kan gre dan murung ga re na ciral a jona day ki de ngar nge kede ka dan nge jo abiya ma dan murung sondio naje nalan gre ke mi yongi kede kadang ko lalio day dinge kede nga ko lalio day ya yenan daraja go episo gre day ya gre day dinge kede mi go ngo wali day dran go yalu ndan akul nga day ya yandio gre ke gan kal kal gre yalu ndan gre day dan mangi nga halla natural gre acono day dinge kede kadanga ha mi go wa yanio acono dan do kal kadi acono lunga nandi e bingi ci yanan hari adu opiso yo day dan ngudo akula gre day dan murong naje ka nalan naga hala dadio day dinge nalan naga ha naju ga day bolindo dum no mukorano won danja yo ngi day dinge lunga i chanaga ibrahim yo dinge nala on de kawli nganga day ya dan mo ga kul nga porte parole ngaran ngi dinge kede kada aninga na cagal yu nga day dan go nala on de kawli ngana ye go habar ra gete ngire danyo day mako yi maw maelo migawnga yi ka man naram foronga day namru gi dinge kede kada ng migawnga yi kola ngirdi bi ga yal ga yan kide dimi kede kada amun problem ga day nagyonga day drango ye chapali ga awni ministre nga affaires étrangères yoro day ya jay lunga ko loddo mon gre chabone na jananyo premier ministre alamay alina yu migawnga kede yel moy ngeke kada ya jangu tegre day dingaran ya jega ya tata mo nangi kede kada dingaran ya kayaro ije hungire day ya miliara kanyu hiliger nga daya France fa nga daya jegre day dingaran ya jega ya kam nan dekal kan nga day lunga daya may nga pays bayu nga Espagne yo nga daya dan nga hugire daya gater runga akanan mogo daya miu nga mno himbe hokma nga mno chari na lo gater runga wa kan mangyan daya migo nga kede nga daya kul program garanti kede kadang yalo daya gater runga kan oske kien mogo
day miga won ke kere kada ngi ya jangu gutega yalan dingi kere kada ya dran ngi day fikir ngada ni epigre ho gire day mi won ke kere kada ngi yal ye ko ya ngu abi miga ngi day dran ngi day dinga la jiki hin yani ay ho gire miga wa dubu hinji yu akan haga yo akan ru haga yo akan araki wa ge kin ngi day dran ngur ngi day ye ko yaw yo yenge day dingi ichubo day dran go day yu gure yam dan degre day yu duwa dan dem gre lu nga ko coordinateur nga dan yo lu nga dan mo nga wonde kawli nga dan yo lu ngi chan nga françois batani nga ya dingi dana na chagi ha chono piro ha mo chono dingi da mo chono day lu go nan ne ko yengu abi ngi jurgudo ala dingi dam no mo chono na la fego mo chono har nga day dem no mo mbal go no fo wronge day dingi mo nga hal na ma jey ya ma chapodi no yo yego day na chagi gre ya kay re nar lu ngi chan nga ministre nga day lu ngi dan mo nga ko lo dum ngi kidama yo ngi chan fonction publique yo abdullah yim bodum bami yo dan wa wonde kawli ngani coroner ya rand na maga da ina kam nangi kede kada a chono ha mutaino divel dingi kede ma jono nga dai mi kegan no gede mi go yo hogire dai dingi kede yo nga ai kedan hogire dai ya kiara ki nga ai kedan dingi dai drango dingi kede kada ya mangi yu nga dai yander kida yo nga dai dingi dan go na chaga agar manar wala ma fodong namur ko province nge lagyo gre digi tenga hala dai ha kulga na chegi awnde kawli nga dan yo i chono dai mi ngi kede kada yo ngaso mi ngi kula jama e di mi ngi kula jama ngeli yo nga yo ache dai dran go yema ir kan kan yen mi go gala go dran am nyu mai ringa dai ngi kede kada nga e ni ngi cha la par ngo ga dai ya ep habar gre dai lunga kula dum ngaran ga dai na jai ga dai dan mungi nan chobro nga dan yo premier minister alla mai hali na yo dan go awnde kawli ngana coroner ya rende ache dinga hala ma je na go maka na yo ngaso dai dinga man na go gre dai man na do mu chubno na la fego mu chubno dai gre dem no ngaso na la fego mu noro nge dai dio man na yo nge dai dinga dan go na chagre ay de gana balle man na ngani yo yego habar gitengre dan yo dai namru go minister nge dai dan mu ga ko do mi ngi pi habar ya dan mu do mon lungi chana ga gashim sherif mohammed dai curi yoro ko der yoro dan non chubno ngan gite aga munaram halama di nge kede kadang yir walle ilmu ngi ngi ngi dai dran jay bi habar yo aga munaram namur nge ba sing lak chat gre dai chegni ga dan na chegior a chono di nge hala ya che di nge kede kada abi anyel ai singa dai di nge kede kada ai singa labia ai singa labia di nge kede kada nge hala anyel yu ai singa dai di nge kama muru nge dai naru nge dai ya migo kwate netaran yo nge manan nge talam nare minga dai ya ai nge hadala ge dungu sino ira ai nge hai dungu sino nge dai ya nakali di nge kede kada yo nga yo dai dando koronar ya gere che haga menenge nge dai ai budo nge kede kada anyel gere aundo dai ya je era aundo tel kada mungi chanaga radio sambulu yoyinge dai yaje gre dai yanalga yakadi ngarange ke kada yo gre chegni ga danna chegyo ache yidugal dai miyonge ke dengi pi habar ngendral mungi chanaga journalist yo yidugal ilmu ngaran gre dai dingi ke kada nga ko le dran go ya manga habara ko njuru dai pir kal kal go ikeg dibel dingaran kal go ngi char ware de kidan ngadane yenge dai dingi dan go hanna chaga agar fodong hanga dai hedai ni dingi ke kada yo gre lunga kulu directeur general nge dai ya union africaine yo dai dan go na marna ka dingi kede kada lungi changa gregoire jaka yo a chona hala gamru gundo na ma yo nge lungi changa bukar sanda yo dai hidingi kede kada nga ko yo dan munga dumon go dai agar fodong fodo habar nge dai dan munga dai ya dum garan go piso re dai dan yo ya mai ya chu hal kan kan mi go yar gon ni dum garan de dai ya ningi kede kada nga ni pir habar kan kan yo nga yo dai ne kir kan kan nga ngala yo go dai ningi dan go na chaga wonde kawli ngana gra lama dai allama duwalli ni ilmu a fodong mi go dai dran go jayi pi habar yo gere lunga kullu minister nga dai dan munga halaini dingi kede kada hanga akul hanga environnement lungi chanaga hasan bohit jamus ego naji war coronari a wonde kawli ngani yo naka di hinge kede kada agro fodong dai namru ko kuma ngamno handung nga ka agro fodong dai halnge migo yitaba haladan gre dai dinge kede kada nga hala namru dinge kula yito demno ay wanay sir dinge kede kada yanga yadan go mi kega no do dai mugay no gre drango iyan da imuno hay bara waner dai nga chono dan lo piro dinge kede nga so dinge nalay akulega ego dai ding dan wana chaga und kawli nga gre menanga dan naun chobona ngadan lu na balio gashim mashrif mohammed yo nga dai dana naka a chono ha ding mukana dinge kede kada mu chubo mucuno garangi kede kadang ani gide dai mi ngi ko ga ipi habar yan drango ida ike kede ngaran de kal kal agam narum halama dingi kede kadang alla akmay ya galu yo
yoy go abar gite ngire danyo mala wo chaba ya dunga kulli minister ngira yi duwalli ni ilmu ngi yo ngira yi ika karangaran ngira yi duso ajugo hayda nganyo lumi changa doktor sitak yomba china beni yo dai churu yo dan go dai ya na chapalu mi ngi kire kada ga ajugo dai ya mi go ngi kolga dran ma yan formation ngi dai dran ya charmia yan ki de korodan muro yo ngire dai formation ngi yan yo ika manaram ko dong mi ngi dran go ikeran man na keke ngire ya charna dai yan ki de ngaran ke kir kal kal na dai yan ni chale korodan mi wa jamana dan ga hal dai i chandi kire yo yo ngire dai mi ngi kire kada ngi dai ya chapali ga yaw yamal ga ya dingaran ngarai atili ngaran ngi duwal mu ngi gawude day dran go yam ngen ki de korono gaday ha minister sitaka yombe tina biniyo day dan go chono hala dadi o pingire do ko le ha chono mi go mi chan ne go chubu day dran go ikay dir kal kal do aliyam ngen ki de korodo dan ga yo yo chono di ngalar jo ngi day di dan na chaga gre wate abar ngam no yedene mi ngi day son lu tan medene mi ngi ki anarama sey na gi o kal kal ki atlora ala lu ki yu ha gi o araka nana bal ngam ko bor ngano kabine technique de tenir une cassette wadou mukoy ya mum lagarno kabine technique.

wote da imo ko manor bani chapga ille da video ko manon ille fasa kan gitem ndiaga kal kan muro mo ko mo kala ku halaro pilu yibe abar mo nango sendu matan mo ka zere mo nango matan no mo ingo acha gyo mo gere da iya ingo acha gyo ga abar ngam nango sendu lu ngana ta nar yo chilem guys ngana ta naro lu ngana kana be chiringa waya ibna imamata ambumi mi ga wumi kulan de kabin na technique ya talim no ka zere matan na abar ngam nango sendu mi mo chalal technicien ge kende kende ya je ko lalem chalal dung du mo garan ge chan ga yarna ive aitan ma acalan la mucalan la dagaram gite ngede nge chadga kubra bakar musa yu kubra bakar muhammad ki ngi aje ko la waray ndiri ji dan tan yen nge gel ngenam go gi char ngenam go day ma calan nge dum ngi chan ga jim taruji e nge day dan wala ja ko la nga e nge wacce ngam ga do yidi ma nan ko ile ba sa kan yite mi diaga kalkan murum kala ko assalamu alaikum.

0: shi fa fatma di dogo yamma mbara gori on gana de dewna dogo yambi na mba jogo de kali hulle dan basse dida mba basse dida jona kiki jira bon katani wanda ne tel je burum do mba yamma ki di ziya bazade kai wanda ani samay mana nga lada nga huri may mana vo may mana vi bana da kamba sitti nga na may mana hay humba ma lex may sumana lina awaram diana burma ma de mba sumay di chat atli di livu na ndan vo makada mi ngol mi nga tin nga yamma nda gari yamma na cpi wana mba sumay di chat ta no li livu nda dan hawaji mama ar hiwan nda nga lisunda kidida alihin lisun kidi di mena gai gai wai udum tindi tinen bazar bu badu kikisa bu badu ngambai ni na dei wana lisu mai sumana lina linina halawana mbas mai di chatan golan vamana deo man teo a junu na angkari awani ya tla lisu mai sumana dat golan uzina gol gol gugo wana mbas mai da li di hivu nda nubur ma vo wanda nga lisu nda yam i mamedit abon katani wana ladan basa bon katani wanda ni minister nami ana di ladan basa we samay mar gasim sharif mahmad wani burmi ka mana wani malvun to ka to konda ni ni hatta musmay suman ini ngali sunda ni radio ndo batelendo musmay suman azbiri bira gai humiyam lek suman tew tew tew nga lira awani da hatu wanda ni nga da hiyamnyu maimani ii ni nga varakta mahlis maishumana lia ni huruna mbasa na lisu nda botani na deo ni miyada na basen du lak chad wana za lisu nda nga da hiyam ii mama awani hata zafatu wanda ni mena ganyi hangsana li nga lisu nda na lisu maishumana mba nang fihungwe kazi jividi titereni lalera na nga halat hudu tipi nteo le abong jivimi awane minister na arangane na godimina wane azee lili lila didiru na zibagaba ngol ngara ya mahle sume dang suman ini nga san chole ya hang ladani lada hang zinga hang zee halangi huri mdang kalma badu ande anga dati ma sumundu wani halinga jivinda tintewa kalang huru lade idang mini hata an sumundu fata agol uri inu jivinda na tetetet hina dama sumuna avo tazuwa na buruma avu antazitani hina lisu ndikia be andara na abame ani ag yam le mamba kado na minister na gasim sheri mahamad hindi masmo isoan bakon na halangana zo hu muru hada tu jivena titet pour ma von hinteo a junuz ya hu imazme sond ani ngin minister man gare ma tengolo dan docteur sitak yombatim beni awani burmi ka mana wani yaze fe ni tazi hani kinda dam smai sum sunda awani hatini na gani ngara ni yamma sun ma beli da hatta nga hatta na ngon fini hatti da la burma von hin jag english sun da kana ni fami da nga umi awana fide fa tike zena z jebera jebera ngara yam hatti tank tanga ni ini ngara san fi hatta ni burma von ma lini makina gange to fami de mana ni zut governor mana a jeber yam i mama min jiberan burma voni da tata ci cemon ga jiber kad wanda iritiva na zenet burma von kemba fad wana zehin tew an junta ze huri mazmi ikaka aywa nini bura burma imi burmi avohani burma imana na parambiyam daga dana deuni ngada yam ladi choran in sumda ngalatta andar yazin na wana ya tewur burma mutuda awani ni gi humba wale chirimi ni ma sumay suman gali sunda ni ki azus gina botazani na deo ni ki OPG gini na chena wana zihazani hata hatu wana nangara yamme sunda ta lari chore yang lata sani na gaindad afini mege ani sumay sumana li uru imama era hinju nda ni ngara yam burmama ni aminisera ngara yam bakmi karira wan sumay suman bahuri imam burma von lati ndi waka voza na ziteo halal udu jivya ambak tumba zale jagad vokpini gazi hinteo wat udu te abozi jivida titen wani til jiyete wuti te burum da wana dok bayamma kal vandi wani burma na yamma daga raz parambina de yam tuguri yara na e patita awana tay katan sama lil da de da ni ngara mi mama ne ministra sama man doktor abdel majid abdirahim awani patina pat bol do wani hin malhum sumuni jivira tite ngara yam tuguri da ta man jivya government li sundu wangola minati sumay sumana arangatu ali ni da tani gege gegele na halan huri mamit tituani goltam chief ya kika ni giyafat mai di dogo yamma deur goro jaki na dogo wal yambi na ba korvo hura dun tani gaga de pna de on di deur halang livery technician yar na ivan ling homunun hisso gole kole na
1: Yeah.

물레려운 자에 칼라이구이도 응공한가이구이 뭐? 응공한가이구이 바디 에이로 가나디인가라 가나디티 알라이 간가이르치부 가나디 알라이 간사라오르치 가마리 가나디 아굴차 티 알라이 사라오 mana kana kaile jere kambe ngo faso ala zittene si ngo faso mende nan nan chene me kento kana ndaraye karango aringa ye mende kai wala golia wala nyou wala hur wala koro adin leti sati kweye diro liye Aringa ya kati dunguna ngando nangire acharandi kana chu ya wala wetir makla fekada wala motu makla fekada kam juri chai ba tita kai noyun ari fikir ngide kam juri chai ba tisi noyun chauffeur wetir ya kal motu ya kal kan juri chai ya te karto do kartu do chukuria ngo nganga e kanadi chiedi no chesire ngo halla go nime e joni yedi kalla ya angula sundu dalin solo yedi kalla ya shatama incholin choli chikina yedi ya jama ni ngo nkamiru nyuna tomo yamal kamfu ya ta sok nundunimi ayu warje kinchada nanan timmi ada kanadi gwani ma inshallah randimi izan alayen randimi kam fadun koloni ma yakotto ni yukuri ma yakotto bolin chaye kam be gono ibu do kam gulin chi aken ngenmo mana kam be ta goni mo angala galawa ngala halla woni ma ta tendi jogu limiro woyo wakana yamari gai jogu libo kanadi chede noki kinjoro walcha kangala kasa korana virus zawan kuvrifenyan koni kokorembe nga ayo hadangita yil kwere nchi takombere kan tulota rasolo bo kan jowe chiliba sawosko nadin kolkadi tokofada randeka ahara lady indirke lekin an askrutu lo ne ko andar ti minyo wona kiden kiden no tike yo ala kala fan jare gulse fo ni an kiritu lo ko ido reke kam harar ko no bokur fenyan yil gulin cheke ya di koire nji takombere ya jama kala kala moto yin chei kelfi kursu sanga mbe telefona angal na ma muta na la telefona kala wetir warjiro sangan telefona ya jama ala gulincha gono ibodo ari cikaltinu sidi kununa le no kana man jelo ya tur kala jare ko ne da angal na ma telefona ngoro awadi jori diye do nchaso tinu ndakoyembe waye kale difaye duno kanadi kanadi rakayo kam ko joro chai baye yene kayo nje yene no yinu nje kan joro chai jowa ya chukuria ya sokin tinkada adi jowa ya sai sertina nda kabin teknik yako miti findia fada radio chadien jamaso labarndo yofano
beyina ndo ye fanno ah beyin fanno no bekando ye kirno gala wari ye kirno cabin technigin chop e gabriel sadan chirongo stajeran regi danten be chaburon jimta ruje yarengo chachoro nanguri juchu tadan chirongo delegue alai asan alifa muhammad doko Gerado technicien centre emetteur grédia et sokebo. Faux microbe kratamando Mohamed Adum Hassan chungono da abadume. Endin non din komani maya dia. Yon wiyay do kala kille. Ala kofu gapchine. Assalamu alaikum.